0: paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi nito.

0: most.
1: It's the Back in the Day replay with Paco Lopez.
2: Kaibigan!
3: Ay, nakuhin kasi ano. Ang ihilig sa magaganda lalaki. At sa magagandang babae.